0: ọlọ́run ẹlẹ́dùn márẹ̀ jákàrà ó tù wá ẹ̀bẹ̀ lábẹ̀ ọlọ́run o jákàrà ó tù wá láṣẹ ọlọ́run mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ padà látọjú ọjà tá ti lọ láǹfààní láti mú ìkéde àti ìpolongo ọjà wá ètò ìjókòó ọ̀jọ̀gbọ́n ṣe láǹfààní láti máa tẹ̀ wájú o ní ìkànnì west radio 89.3 FM ìkànnì kànga agbọ́mágbẹ̀ tó kún fún omi ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye a ti gbàlejò àkọ́kọ́ wọ́n ti lọ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wọ́n ti dé o wọ́n ti wà ń kalẹ̀ jẹ́ kí n mọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ kí n mọ́ mú wọn wọlé ní ọ̀kọ̀ọ̀kan ẹ̀jẹ̀jì bàbá wọn ni ẹ kú sùúrù látàárọ̀ ẹ mọ́ bínú kò lè dáa
1: ni. Ṣé mọ̀ pé wọ́n ní àgbájọ ọwọ́ la fi ń sọ̀yà àjèjì ọwọ́ kan ò gbẹ́rù dórí ńlódífá fún ọ̀nàrẹ́bù tó wá láti wá bá àwọn aráàlú sọ̀rọ̀ nítorí pé kí á fọwọ́ ọ̀tún wò sí ká fò sí wọ̀tún náà lọ́wọ́ fi lè mọ́. So orúkọ ti wa tèmi ni ambassador Wálé Ẹgbẹ́wùmí Bàbá One Nation. Ẹ̀yin èèyàn wa gbogbo ọ̀dẹ odòbí lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ìnira ò ní bá wa. Orílẹ̀-èdè yìí ó gba ìtura lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run gbogbo àwọn aláṣẹ wa gangan Ọlọ́run àtúbọ̀ kún wọn lọ́wọ́. Ẹ kúṣẹ́ náà ẹ káàbọ̀.
0: Ẹ bá ń kí àwọn ará ilé ẹ mọ́ bínú pé mo dá yín dúró látẹ̀ka ẹ mọ́ bínú.
2: Torí kí o lè dá náà ni gbogbo èyí tẹ̀ ń ṣe látàárọ̀ Ọlọ́run ó sì ràn gbogbo wa lọ́wọ́. Mo fi àkókò yìí mo kí gbogbo ará ilé a kú ìyálẹ̀ta a kú bí ojú ọjọ́ ṣe rí lápá ọ̀dọ̀ tìtìyín náà àti káàkiri. Ẹ ṣeun ojú òní tí wá
0: ẹ ṣeun
2: àtúbà àtúbọ̀ tó ṣe fún gbogbo wa.
0: Àmì àmì ẹ ṣeun ọ̀jọ̀gbọ́n Dayo Olúsanya létí ẹ̀yìn náà tí ẹ láǹfààní láti darapọ̀ mọ́ wa láàárọ̀ tòní. Ẹyìn Bàbá One Nation ẹ jẹ́ àwò báyìí ó ti rí bó ṣe lóun fẹ́ rí ó ti dà bó ṣe lóun fẹ́ dà. Ẹgẹ́ bí ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láyè ara wa odo wo lo ku ta wa gan funra lara wa le dorun la si ijoba n gbianju an sapa an gbianju e lo fokan bale ni ijoba an so odo wo la wa fura wa fe darun la si le pataki yo lori eto abo
1: e se odo ti agbodo dorun la si niru akoko bayi oni wi pe oju ni alakan fin sori mo ma n sọ kini kan pe ni agbègbè kọ̀ọ̀kan ṣé àwọn baálé baálé wa ṣe wọn ṣe dáadáa bí ni agbègbè kọ̀ọ̀kan ṣé alága àdúgbò wa ṣó ń gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ kó gbé bí ni agbègbè kọ̀ọ̀kan ṣé àwọn landlord landlady ṣé àwọn náà wọ́n ń fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn ará àdúgbò wọn bí lọ́nà wo ọ̀nà àkọ́kọ́ ni wípé àwọn tí wọ́n jẹ́ landlord landlady ẹ jẹ́ kí n mú àwọn caretaker náà mọ́ àwọn abániwálé irú àwọn èèyàn wo ni wọ́n ń gbà sílé fún wa nítorí owó nítorí pé bí wọ́n ní ó ń bọ̀ láàdẹ́ẹ̀dẹ́ ṣùgbọ́n ní ìsìn ojú ló yẹ kéèyàn máa mú tó irú àwọn èèyàn wo ká kọ́kọ́ fi ìbéèrè yẹn béèrè lọ́wọ́ wọn pé èèyàn wo ló wà ládùúgbò wa tó jẹ́ àjèjì nítorí pé tí àjèjì ẹyọ kan bá fi lè wọlé wọ́n mọ̀ pera wọn wọlé ni níbi tí ọ̀rọ̀ òde òní dé ní ìgbà kan rí tí ilé bá wà tá a bá rí àjòjì kan tájòjì yẹn bá dé tó bá lóun fẹ́ gbalé kódà pàápàá nílẹ̀ káàrọ̀ òjíire ń bí a máa ń fi ìfẹ́ fa àwọn mọ́ra ẹ mọ bá wa gbé ẹ mọ bọ kíní kan a mọ bá wọn ṣeré because yorùbá nífẹ̀ẹ́ a nífẹ̀ẹ́ gbogbo ẹ̀yà sójú nìsín ní ìgbà kan náà rí àwọn ẹ̀yà tá à ń sọ yìí náà wọ́n cooperate pẹ̀lú wa èmi lè ya fúlàní ni èmi lè ya haúsá ni èmi lè ya tí ìbá àwulẹ̀ jẹ́ àjọ máa ń gbé pẹ̀lú papọ̀ pẹ̀lú ọmọ ìyá ni mo ti lọ sí location kan tó jẹ́ pé àwọn egede ló wà nbẹ̀ nígbà tí a débẹ̀ àwọn egede yìí wọ́n ṣe ń jẹ fún wa wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n tọ́jú wa bí ẹni pé wọ́n ti mọ̀ wá rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣe mọ̀ yìí pé ẹ̀yà egede tún yàtọ̀ sí ẹ̀yà yorùbá e ma je ka tan ra wa je ni ru akoko ta wa wa yi ko se se mo nitori pe wahala ti sele nkan ti de epo ti wa ninu alikamo ki se gbogbo awon eyan eyan won yi ni oda o nitori pe gbogbo eyan laye yi ti olorun da the fingers are not the same
0: ben
1: gbogbo ori ba kan na ba se so kun nipa iya yoruba le ya igbo ye ya egede ijo irobo e ya wa sototo ntoto iwa wa si sototo ntoto nitori pe gbogbo wa ori ba kan na ṣugbọn awon ti won wa ti won ba nkan je o da be ni pe won ti poju awon ti won tun kan se lo
0: awon oba ye je
1: awon oba ye je ti won si se akoba fun awon eya awon ti won wa okay mo wa ni mobile kan mo joko won ku mo re eyan ti mo je ibi ti mo joko si awusa kan ni ba iya olonje kan se awada o de nsere o ti gbo yoruba awusa de ni yoruba de enu e de yan ranti ije je mo pe gbogbo wa la nrerin tori pe di way to fin se awada eyan o ti mo yi pe eleyi nkan to wa laka re olokada ni ko nkan to wa laka eleyi ki se nkan to je pe o le o je ohun to le se ipalara koda o n gba ounje lodo won bi pe ko pada wa sanwo so ti eni isin mo farabalẹ wo nkan to n sele mo wo film to n sele se a wa so pe yen o da bi o fi nkan ki se gbogbo awon ti an wo ni ajoji ni o da now ta ba gege bi oro ti mo n ba bo look before you leap ki awon ti won je landlord adugbo ki won se ipade gbogbo igba yowu ti won ba tin se ipade laarin ara won ki won ma make sure wi pe eni ti won ba fe gba sile landlord eyo kan ti o ba fe gba yan sile to ba gba bode wole e tete report ye
0: oda
1: nti e gba wole yi wahala ni ikin ninu ninu awon oro awon even kan caretaker awon ton fi le rent
0: kaluku wa loju la lakan
1: ke o kaluku wa ni oju la lakan fi sori de elekeji en radioji eni yen fese gbalẹ kaakiri o n sa kini challenge ladugbo
0: kilo wa nbe yen
1: kilo wa nbe yen eni te mo ri ladugbo e de wo ran o de nkoja lo nkoja bo nkoja lo nkoja bo ojoko for donkey hours tete challenge be ba le challenge tete gbe lo sodo awon ti won le gbi ti won le tete wa ba ke kawon agbofinro tete mo iyen ba yen lara re na tun wa ni pe awon agbofinro wa gangan gbodo won dan mo gbodo ran wa lowo tori pe ki se gbogbo agbofinro lo da gbogbo awon agbofinro ti won ba fe gba bode fun agbofinro egbe won ki won tete ya epo ninu adika won mo won wa daada e to ba fe ko ba won laarin won ke tete won tete mo sise lori e because emi ta awon agbofinro gan wa important si wa now se bi ise ti won se won defend wa ni ki wa le agbofinro kan mo yo mo gba bode ti agbofinro mi e wo okunrin ti an pa sinu gbonjo si won gba bode fun ni now iyan oga ologun ton pa awon agbofinro ara yin e mo check ara yin e mo ri pe se eni yi se isalabode bi
0: lati mo kan da tin
1: be lati mo kan da to nbe ninu re si be na ni eka itede muye oro yi yi se ijoba obile orire nikan o
0: everywhere ni
1: oluyole awon seri awon egbeda emi ni akinyele gbogbo awon ti won wa ni agbon ni be yen patapata ni won ni lo bayi ki kan se pe nitori pe nkan ti sele lori ijoba abile lori re orire nikan ni a wa joko le lori la wa so pe no problem we are in control no gbogbo ojugbo yen we are in control we are in control gbogbo ojugbo nko e je ki won awon olode yen e je ki awon ologun lati ese kuku ki won bere ise bayi ki se ijoba abile orire nikan bi a se soro lowo lowo bayi lona oluyole mo ngbo nipa pe oni moto kan ti mo wo moto yen oni moto yen salaye fun wa wi pe awon lo sona jebu awon ni oluyole local government ni won ni bi tawon tin lo loju ona won ni awon yen kan be si se yo ni ope lo pe pe awon le se mo kawon le sakitiyan gege bi okunrin won ni won ba pa won o won ba gba won lo o e wa woru nkan be yen to sele be tawon eyan awon eyan o ba ki laya ki won ki laya se won le se nkan ti won le escape iyen fi han wa wi pe ojugbo wa ni isin kini bo le se fe bo ni wo se ba wa san bo ni wo se gba won eyan sibe bo ni tractor o se se wonu gbo ti o ti o gbogbo o clear lo tori pe bi ti won gba lo ti won gba sago si ni yi won ki ba wa gbe gboro bo si je niyan
0: e seun ambassador wale egbewumi papa wa nation e je kin lo sodo ojogbon dayo eyin o se to n bo mo ni leya bo ni gboro se ri liwoye ti yin se gbogbo e tin so kutu wowo o tin mu apere pe ileya tin bo pe o tin mu wa ke wa fi be wonu boro aje orile de Nigeria se ri
2: ah ti e ba wo igboro dada bayi ani ani o si oni kaluku lo ti mo looto keke kuku ileya o ti gbode looto oni kaluku tin ri so ti ye yin sin amo ti e ba wo oro
0: oro aje orile de Nigeria
2: orile de Nigeria te ba wo bi ti o de duro bayi te ba lo bere ye ti won ta awon eran agbo eleyi ti awon eyan fi sodun ohun ti eran agbo nso koda ki n se nkan te eyan ko le eyan ko le so pe ohun mu owo
0: o lo be
2: o ta sore kan lowo wa ni ohun wa agbo kan
0: mori kan janjala lana mo lero re won ni 350
2: yo ya e ri wi pe owo eran agbo ni isin te ba fi wi gbesegbe todun to koja e ri wi pe o tun le kin ka si ni eran agbo ni kan ka wa gbin yen segbe awon kan elo ele ti awon eyan fi pelu e gan ko ohun ti awon emi ni ata nkan kan tomato to nso ni igboro aye nsin e ri wi pe ki n se nkan ti o se rolu tori na te ba wo nkan ti o wa ni oro kin lo tin pe bayi olorun nikan ohun ni o le lo le la wa nbe tori pe opolopo nkan o ti sakoba fun eto ora aje lowo lowo bayi ko de si gbogbo yi tan so eto ora aje ko ma fori won gana ki nkan ma se ko ma je ke o ti n sele bo because opolopo ohun to wa ni tawon eyan fe fi sodun gan sin gan elomi gan ti elomi gan o ti mo bi inu odo ti o donu lati pelu gbogbo nkan to ohun ti eran ati awon nkan mi to nso loja lowo lowo bayi
0: e seun ojogbon oludayo bi eyin na be se foju wo abi baba wa nle se fa se afikun si boya eyin de ti ra agbo te ba ni agbo meji ele fun mi le yo kan
1: adupe pe okun won ti so ko won ti soro won ti fa ko mo okun oro yo nitori pe ni tooto ta ba fe ta ba do na pelu loku nitori pe ileya odun yin seri ileya yi to koja gan to koja lon lon yen nje mo pe awon eyan kan wa won da owo jo fun malu won da owo jo laarin ara won
0: pe eja pin malu
1: yi eja pin malu yi o kan sari wi pe obe owu le sele ki de ni nitori pe eran ti won ri po gogo to won gba na ni se wa ri nisin e o ri wi pe o tun ti ju tonu to koja lo
2: be ni
1: ngbo owo oko ba gbe wo lori to wo po se ko se mo pe owo po to bayi ni ni odun to koja lo a fe gbe eran ni a fe gbe gogo e awe eyan gan na nisin ibi to ta nwo ni 400 naira won so di 500 ngba ti lenu se gba ti mo nbo yi ngba ta wonu moto won to ni 600 naira 700 naira ni challenge o lati muslim mo wa lati ma wo pe ai gbo
0: muslim mo ti bo
1: muslim gan ma lona me lona wo rodu ikan na ni so ye nisin bo ya ngba ta won na wa rero ni awa ta won wa ni ori duro wa so npe dan pe ah won tun ti bere odun o ti de ti won ti bere ti gbe owo lori nkan oda na eyan fe wo moto e sayele igba ti e ba wa ngbe ran lowo bo nko eh di pe atena ateyan
2: lai gbe ran
3: lowo igba te mu
2: lai
3: te agbo
1: te le ma ye
3: te wa le fi 40,000 won moto de
2: wu sti lowo gan eh won bo wo lowo oko
1: a wo lowo oko
2: so ye ni ba gbe ran lowo
1: ni e ma to wa gbe ran lowo won wa so eran gan di eyan so e gbo ru awon nkan ti sele tin sele yi so ti ye ni sin eh ko de se ko ya I want you one log beer, no. So, lati bi tan tin gbe
3: ebi ni won ti
1: owo atemi
3: won
1: tun fe won fa la lie mi lo ni so anything a fe to ba ni agbo ninu ile re ti tin sin tele tele in lo le lo da be ni pe koda bi ma ba ti ma fun won ni moran gan ki ba je agbo ti won fe ma pa gan kan ti mo re nkan won ko to di odun keji so awon nkan ti o da bi eni pe o wa le bayi tin affect orilede Nigeria o po jojo ju bi a se wo lo
3: eyin ojogbon mo mo fe ke ba n boju wo eleyi o ke oju wo le fi wo ile ise are le ko pe yi lori pe a yawo ayawo in la won orilede Nigeria no bo si bi oju opo aye lujara le to je ti banki agbaye ike eye yo orilede Nigeria lowo mo ele te ya won se ko to yin ni onikaruku sa so ti e ni enikan ti se oludamoran pataki fun are lori eto ikansira eni Daniel Buala o wa soro oni gbogbo ele te ri ti awon orilede Nigeria seun oro oselu ni awon egbe oselu alatako in lo wa ni idi re o tesiwaju oni se ri ati ajo IMF ati banki agbaye ati gbogbo awon toro kan ta ma yawo lowo won oni gbogbo won so o gbagbagbangba wi pe owo ta nya o si wa ni ko ti gajara lo ikan ti mo so oye pe ko ti gajara lo ni wo ye tin sowo ta nya o ti gajara lo se emi si gbe besolu dayo ti ka ya si
2: a gbedo a gbudo ibi ta ya de emi o fun wa lamoran pe e sa je kiki ni ohun koko ko koko wa be na e ja rora file ni bi ti aya kini ohun de tori pe eyi ta ya a ntenumo wi pe a ri pa e ai ti ri pa yi ta ti ya tele
3: a sha ngba
2: kini tu mo gbigba koda gbigba ta ngba gan a fi sori nkan kan a fi gbe nkan kan se to ni itumo tori na ibada nibi ti abade bayi ki ebe na lati e ma be won ki won jo kon ma je aya nkan kan mo bayi nibi ti kini ohun de duro
3: awon ni awon ta n ya lo won won ni o su won
2: eni awon fe jere awon nsowo nti won ni se mo wi pe ele ori e iyen lo ma ba awon amo awa la mo iye ti a fi son awa la si mo wi pe kini ibi ti awon ti won ba wa ya ti won lo si a ri pa e ko si ye wa to idi niyan ti awon orilede Nigeria ti won fi bo sori oju opo itakun ti ajo ayanilowo iyen ajo banki agbaye pe ejo ibi ti kini ohun de duro je ki o rora wa be eja file be tori na ibi ti oro eyawo anyawo lotun yawo lo si ki won o jo ki won ba wa file be kon ma ya nkan kan mo koda o ba se se ta ba la fe ya kon ma ya wa kon jo kon ma ya wa lasiko yi
3: igbon kon ni kon ma ya wa mo
1: se ri
3: okay lasiko yi
2: ya lasiko yi ki won ma ya wa mo lasiko yi ki won ja koko boju to eyi ta ti ya se ti won ba le jade ki won so fun wa kon se ki won gbe iwe jade pe o da nigba ta ya egberun kan naira o ana ogorun ana naira me dogun sori ele awa mu 500 naira apa bi la yo si ta si ri lo to pe be igba na la mo ati pe ere ta fe je ti won je ka mo pe nigba ta ya o ta fi se nko bayi ere ti o se se ko ti ibe jade ohun re igba na la le so pe o da amon lero yi lasiko yi ki won o jo kin ri awon ti won lo n ba wa ya ki won ma ba wa ya mo ki banki agbaye ka won na si jo kon ma ti ya wa ni nkan kan bayi
3: asun te ba se en yi si eto ijoko ojogbon na le ngbo ni nkan ni West Radio 89.3 FM kan ni kanga agbo magbe to kun fo mi ogbon imo ati oye asuwa ni oju opo Facebook West Radio 893 FM fan page West Radio 893 FM fan page aye wa lati darapo meto te ba fe da si awon ro ti ati mo wa loju opo 0916893 1000 0916893 1000 tabi 0915 3334 893 0915 3334 893 atule lo 0911 3 4 8 9 3 hello sir
4: hello
1: ka so sir
4: epeto lo se ja sajo
3: ami o koyin o
4: emi ni prince
3: mo ba lagoju latojo
4: prince mo ba lagoju latojo
3: ese
1: sir eh
4: ari ona ni dala kan yu ati en ton be te je wa ni agbara me
3: ami o
1: ami sir
4: awon ti ku yi won ni nkan ya be si fun wa o bi ase nke mi awon ile wo ma nse gbe be ni ko mo so yi e wan so ke yan gan ti o ma ni te se so ko eni yen pete egbe gbogbo wa fe di elu mi o ti mo yin order la jo ni to la won ko ko gbogbo le ti whatsapp lori awon na la gbe won le ko yi e ba ni be won ba won so lo
3: ashun
4: kloni bi oba je da fun oba wa so tan ba wa so ejo
3: ashun ashun 0916893 1000 0916893 1000 tabi 0915 3334 8 93 0915 3334 8 93 hello
4: hello
3: yes sir
4: omo bani le kan si
3: okay
4: bi 3 weeks ago agbonu news ni ni sasaroto wa nje ma n bi amu ti ati lojo meji nu white house ku take white house nbe ti ati lojo ma won to get won awon ma run won mu ki ta be sasaroto lo pe se ki sasaroto to pe dss ade se lo wa gbe won je na won lo pa n kara pada ale pa won ti wo le ma ti jong gbe won ti won le
3: Oh, no,
4: I'm not salami. That's all I got is to tell us what they can get in this in the bag.
3: I know, Bawa. Tori Oti Detan Baye. Kisha, she pe Oshem Boma. Ah, 0916. Hello?
5: Hello?
3: Yes, you.
5: Ekusha.
3: Yes sir. O kon yo.
5: Ilu ya kitile ni.
3: Ah baba.
5: Na to lo kwa patamba.
3: Yes sir.
5: Seri kolon ko so ko sanu fun wa. Mo so laaro. Ara ni Jean, mo ki yin Ekusha ta.
1: Yeah, kara o le se o adupe o.
5: Yes sir.
1: Yes sir.
5: Ebere sir.
1: Yes sir.
5: A ma bi yin se sir.
1: Ko
5: ni ra yin o.
1: Ami sir.
5: Ilu tu mo kayin na.
3: Yes sir.
5: Wo le ki to yin.
3: Ami
5: Olorun. E we se do ni ba lagbara Olorun.
3: Ami sir.
5: Seri ti won ba tete gbe igbesi akin mo so lori ni royin na laro o ti de ton ti o ti wa ni eyin wa lo wa bayi o ipako wa ni gbogbo e wa bayi agbodo gbogbo si akin gbogbo awon ode boya awon vigilante awon office awon agbeko awon a ni lati discriminate ara ko everybody jade sita ki government if I ki state government awon local government awon local government different local government ani ni three local government abi ni Oyo state ka jade kon jade sita local government by local government gbogbo awon ibi kerejere ti o sa awon eyan fe pe bi awon igbo yen kon gbogbo ni bi awon amotekun ni gboro cost station won ti gbogbo awon bi to da yen gbogbo awon bi gboye cost station won ti be ko je ki everybody wo awon je ko wonu gbo ko wo se ogbe ko ku won lowo awon nkan to ba need lati je ko ton need lati je ko fi sise yen se bo n ba security board come not to be a good yes if you are now.
0: Ẹ ṣeun baba Olóyè Akitile. God bless you sir. Ẹyin tẹ ba wa da se ṣeun amọ n lore. 0916893 1000. Hello, eh o tire. E la nfa ni ati pe pada. E le lo oju opo 0915 33 34 893 0915 33 34 893. Hello.
5: Hello, Kaso.
0: Yes, sir.
5: Yes, I should be lucky, Lorani.
0: Lati, Laura.
5: Yes.
0: Assume.
5: And you can talk,
0: Ami, hello.
6: Hello,
0: I am mommy.
6: Yes, no,
0: O koyin o, e ran wa leti o koyin.
6: Mi di

0: ya nso se eyawo ti won lo nya yen emi n bere lowo baba wa ti won pe yi ni o se ona ohun ni won so wi pa won fe fi gbogbo re se kakuku mo wi pe owo ta lo nya ori ona ni won na si tori pe opolopo nkan lo wa nile to je pe onilo ati owo gbogbo kata e amo won ko won se awon nkan won yi ohun la nso ki la won se gbogbo owo ti won ya I pe won fe fi se kini se ona ni kan
1: eja gbe pe ki baba wa ni se le fe sile hello
2: hello
1: yes ma
2: won tin don tin my first call from
1: you oruko yin o
2: ni pada ori mo pe ni mo go program ko si
1: mo okay
2: se ni fe ki awon eyan kan ma mi scot eyin te ba yan na no eyin le tun ti wa lo kan le Ina ni ka ma lisi se pe no enu se mo ti wa ni mo se lo mo lisi se nkan so. Se amu yen wa ta ba fe da si oro. Ki je ka ma fi ara bale ta se ko te ba n ba wa so ka mo ki ke ge se ni kan te tu fi wa lo kan bale. Awon ta ba n gbo lodo yin yi. Ki e gba ti ni lo soja ba ni fi ni fi ni ba ni. Wa da no so lo be ke okay now. Won ni won se ona. Se fun wi yin.
1: Agbe
2: se. Se ni se ko gbo run to sele bi yo se bi meji si si. Tato yan so fun ko ta ku te so ke se family yan yi se ki tu man ka se se ka ma be ni baba e jo to lo mo fe pe oro kan lo yin thank you
3: an go
0: yin
3: awa pelu
2: yin that morning age of 55 years I'm now 55 to 56 igbale na man so ti waju ile todo ti wa ngoro o ba lo gbe yan o gbale mo ti man
3: beni
2: baba ta mo kan yin o si man
3: ese
2: abi ifa ti o mu oba mo fe pe owo ni mo oba lo je awon kan ta ife bile ko dagbere fun akan salomon ngba wa n wi wo lo fe lo bo ni mo oba to bo ni suppose ke gbe aye epe aba e ba mi so lori bi awon be esu bi ni
1: ese
2: da le ti dagbere fun wa ni
1: ese
2: yo ba sa de ile to an lo seyin ya won mi ba bi pe e ma fi bo so mo yin ma so se Tebo mo so fun awon fefe. O gba sa wa ti danu. Asa wa wa gbe leri.
1: Ese.
2: O ti jo ba je ma de to bo.
0: So bi ohun ti eni yen so ki awon emi amoran temi ma gba emi atawon ni wi pe e ma je ki a ma take side e ma je awo wi pe enikan ohun iru eyi teyin so nsin ero ti yin ni
1: le woye ti won
0: iwoye temi
1: na le yin na
0: so ohun ni mo nso gege bi so wi pe kini ko se ni to nsoro tako ijoba kankan te ba follow eto yi e ri ni ose to koja ti a nsoro wi pe abi lojo monday nipe ipa ti ijoba ipinle oyo nko koda ki honorable to wa ti a nso pe ipa ko se ni to ma ri te ni mo pe ijoba ipinle oyo won du amo bi to ba ye ka soro si eja soro yi eja so otoro tori pe kini awon to ye kon gbo won le gbo
1: ada ko ja gbe pe hello
2: hello
1: yes sir
3: hello
2: oloye akitile ni
1: yes sir
2: abusha
1: yes sir
2: tari ni o ma bawon eyan se ma gbe oro to le ma oro ko si en to gbe wa sori eto ni website on be yen ti ijoba ba se daada won lu logo eni a se se wa lori social ajo bere ni ti o ba de ku die ka to won so so that call your admin seri ko si awon eyan to ba bere to tako ijoba ri ko je si ba se ma wa ti ori oni mi so ti eyan ba nse nkan ti o ba okay mi ti eni e so oro kan oni ko ba fe gbe owo jade won ma se won gbe lo bi ko won ti ba won sa se gbogbo owo ton de jade yen so no no si bi ti won ni won ibi ton no fe so si se titi ni ko la fe ma ta be bu gbona je ni ta be ma bu titi je ni e lo wo ko to sele ni gboro na so se titi ni ko la fe ma bu je bayi ebi o boko yan se wa gbe oro o
1: eseun
2: olo ko sa nu wa o
1: eseun
2: eseun e ko ko ni baje
1: eseun iwoye onikaluku ni iwoye onikaluku ni be nkan ti to juri eh baba wa le so
3: eh mo like okunrin to pe wole un nkan kan oye baba yen seri ti e ba ri awon analysis ti won ba n soro won fe ki Nigeria balance ni o boya e mi seri awon nkan kan wa to pe government o le ise ma won pa o ma pon waju ijoba o
0: won mo pe a n pe akiyesi
3: ijoba won mo pe a n pe akiyesi ijoba si awon nkan to le tin je inira fa won mekunu
0: ara awon nkan to n sakoba fin idagbasoke orilede
3: won enti to n soro o soro bi oloselu ni
0: e gele
3: soye nisin ko soro bi en to kana
1: won lawon
3: so won soro
0: iro amo mo se so yi
3: e
0: mo wi pe won je bi to sumo oselu
3: to oloselu ta kan sumo oloselu
0: abi kan sumo oloselu abi kan jo oloselu
3: soye nisin to ba je pe awon eyan to je pe ojo ko ni joko bi awa se ki lawon activists se wa ko lo nforun ke jef ka gani fawe mi na ki lawon activists se wa ko lo nforun ke awon fe la ni kula kokuti ki lawon activists se wa awon activists won ja ni ja ominira pe ki orilede Nigeria ba se fi si nigba kan ri ko le bo sipo
0: ara won nkan to nsakoba fun idagbasoke Nigeria ohun ni ru awon ti alakunrin to pe
3: to pe yen to so
0: te ba ti fe ka so oto oro
3: ti oye o ba ye eyan e je ki won ma bere pe kini ye oye wa o bayi ni ko si ka se se
1: I se mu nkan ti an so so jadi bo se bo ni ka ku se o si analyst leyin ara ilu la won ko de si ni eyan o leyan kan ti o du leyin re eyan o le ni kankan ta yin du leyin re hello
2: hello sir
1: yes sir o kan yin o
2: abi mo be mrebe e be ko se se ba tan tan mi ba ti wole se se o to be mo to ba ti so to be mo di top ti na ti ba lo e se n se
0: lọjọ aje Monday
1: eṣeun onikaluku ale nikeyan
0: mo won leto lati so ohun to nbe lokan won lọjọ aje Monday ni bi la si nso kokan pe ijoba ipinle Oyo ni ti temi o ohun ti koda ke ni ki honorable yen kan to wa leni ni mo se lalaye pe en to ba ri igbese ti gomina ipinle Oyo iyen engineer Oluwaseyi Makinde ti won gbe e mo ke le koja ipo boyo ro oselu ama won kokan nbe to je pe o ye ka so ti o ye ko ri be e ja a n yawo lero ti yin ohun le so yen lero ti tapo odo ti wa ohun ta mo ni wipe owo yi opolopo nkan lo nbe nile eyin le lowo lati lo si ile iwosan aladani
3: abi o
0: e le lowo lati tesiwaju kuro ni ipinle yi
3: lo si ipinle ibomi
0: abi ke lo si orilede ibomi lati lo gba itoju amo se gbogbo wa la niru owo be temi ba lowo lati lo gba itoju ni ile iwosan ta aladani awon eyan ti won o ni nko te se so pe e seto eto ijo ilera alabode se owo ti ninu awo ta n ya yi se ko se fi gbo bukata ru yen ni se oro eto eko ta nsoro nipa e ninu awon owo yen ko ye ke ya bata ni die pe a fi gbo bukata won nko bayi a ko n pariwo oju ona won sona won se coastal road seyin emi gagabe ni kan sin mi o ti mi o eyan melo gan lo tin gba coastal road te nsoro nipa e eyan melo e wa salaye fun mi eyin mo awa sin emi mi o mo nkan kan o ye salaye fun wa
1: oda ese
0: olorun ran lowo
1: eja ko lori
0: lede yi
1: eja ko lori ese ah ojo ti nlo bi ana orun ti nlo bi atiwo
3: a le so gbogbo oro tan
1: eh baba wa nation atimura eto osiru die awon opolopo awon oloselu labe ase egbe osilu APC tan sawobe lo je pe won ti n pada afidi won janle o da pa menuba na ni jejo
3: je
1: pe opolopo ton de sade fun mo bo mo wori o de be ton si ki se gbe oselu APC ni kan sa opolopo egbe oselu ta won
0: ni ya
1: o mo da bi egbe oselu kan lada ko ni woye ti yin ba se dagbere imoran yin fun awon ara ilu ke bi gbogbo e tun se wa tun ri
3: nipa to selu abi e se se ri e je ki n lo si agbani awon oloselu se ri oloselu nkan ti o kan wa nbe ni pe ko sese ni do or die to ba se ni do or die awon ti o kan o mo to ba si teje yan sile to ba fi wole olorun o bi o lere whether you like it or not ti awon olosedu ba ma nfi oro won si iwaju Olorun ti waju pe Olorun ni se nkan fun yin
1: ja gbe pe to kan. Hello.
2: Hello sir.
1: Yes sir, pe to kan re o.
2: E ku se loruko Jesu ko ni re yin o.
3: Amen sir.
2: E dakun se ri oro yi o ti su eyan pupo. E ri papa agro, o si un ta fe se ayawo ayawo agbele se kale adale se kale pupo wo yi da lori abo. O ba ti sa abo. Ole ti gbogbo alaafia kankan ati ile ise nbe se ri oro abo oro asabo ti nbe nle yi o se mo won ni gbomode ba subu owo waju baba gbo ba subu eyin ni owo nigba ti won ko fla lo wo kule yi ni nigba kan nigba ta mo gbogbo nbe ti won fi ko 300 wa si mamu won se tu sibe doni o won ko lu agbo lo pa sibe agba won lo pa oka won won si jiyan gbe ni cream nbe ona je bu nbe ni so ohun ti o sele ni pe opo gba ni nkan to ba wu wa ni ma ni wahala nu pa ki si wahala be lojo waju ohun lo dile yi o ba ti wa ku awon yi nle o dabi pe mo ran temi kan ni pe e ri ibada ki eleku je ko pada tai re oyin o yin o juwa lo ka ma ni wo Nigeria bi ti a tile wa a ni wo Nigeria ṣugbọn ohun ti o ba jọ ma da wa po ni federal level a yo mo ni ope ti won ba tutu se e ti ka pada si regional level ka ko ma lo develop region re
3: so boro se rinu bi o eto Nigeria bategun re se nfe la wa na se ntele pe
1: o
3: se ko ni so oruko temi ni ambassador wale egbe wu mi baba wo nation lagbara lowo Olorun e tun pade wa ni ijoko ojogbon ojo mejo e tun a ba mi pade na ni
1: won ba pade ko to do jobo
3: lagbara lowo Olorun
1: ojogbo oludare e ba adagbe kan
4: mo o da lagbara Olorun ilu yi atuba to se fun gbogbo wa mi lagbara se ledumare oh, need you a girl.
1: Ah, yo, as she gone.
5: Purchase your track today.
1: Ah, on in your show. I love that she. Gbogbo eyin te ba wa je ise eko ibinu a ni gbagbo wipe e tun ti fi ogbon ta mu wa leni e ti fi kun tile e se gan ni te ba wa gbe to ijoko ojogbon lati ago mewa ta ti bere ta ba ti dide iroyin agbaye o wa lede ibo ati lede yoruba te ma ranti pe gbogbo nkan ta ba se laye oro etan ni o da bo ba dola o ja sere ka ma ranti pe orilede Nigeria ti wa ni ja wa loju lala kan fi nsori ebi te ba fe lo eri pe so fun yan e ma jade lai so fe ni kankan o pe mo ko dagbere eko ko fori labuja asiko ta rin rurin be ko yi o olodun wa pelu wa a pade lale ola lero eto itan wa akoni to ba ti dago mesan temi to pe ola wole omo baba sha plane en tunundus ni uruko temi mo ya seun

0: ẹwo ẹka abọ pada nigba ta sare lo si ẹka igbolowo oja ile ise siko ona je pe ngbo ni ile ise siko awon na ti wa life and direct ninu kolo ye baba ẹka abọ si ori eto ise owo eni gege bi on ta se gbotan ile ise siko shoe and bag making ati kilo n to je pe etuni ni le ise yi atun te ni fun awon eyan wa ni papa niro akoko ileya yi te fe ka awon eyan mo
1: ni shoki mu ki gbogbo omo Nigeria to n gbo mi patapata oruko temi ni Olayiwo Lasikiro ti brand name n je Ziko Classic 1 simply the best a n se bata lorisirisi ati school shoe sandal office shoe slippers okunrin to birin even omo kekere ko si ti a kin se shoe and bag a n se belt so ile ise wa wa ni egbe Rehoboth Church Yana Valencia School
0: mo nbo baba gege bi eni ohun ise te nse te eyan layo ni le ise siko o na ni ke se bata ke se bag ke se benity igbanu ti awon eyan lo eni e nse ti omo ilewe e de nse ti awon ti office ati gbogbo re e wa je kin bere o na ni wi pe ta ba nsoro nipa emi ati eyan kan soro lojo kan wi pe ta ba nsoro nipa kan se shoemaking a ba nsoro nipa shoe repairing se ni le se yin nje e nse kini nje ntu e nse shoe repairing na se ntu bata se abi e kan se bata nikan ni
1: e se fun ibere yin ibere gidi ni so a nse repair a de nse bata tuntun so bata tuntun yen lo je nkan ti gbogbo aye mo wa mo bo ta ba rin to fe se changing of so awon kankan to je pe leather works lara bata gbogbo eni a nse
0: le nse nje e nse bata gege o da be so le kan sugbon e je ka won eyan mo dara dara nje e nse otokunrin e nse tobinrin gege nitori opolopo awo yi pe ewo bata omode na o se kini o soro ewo e ma gbe titi omode wa ewo a kin se ti omode ni le ise yin nje e n se to
1: ni le ise wa even bata omo ojo a se from 0 to 3 months a se from 3 months to 4 months I see from 3 months to 6 months because awon omo kekeke yen bi osu meta ni ese won ma n to be so lo fi je from 0 to 3 from 3 to 6 months so gbogbo e ni a se koda ti eyan ba mu aso ofi wa so ara won kan ti won fe se inawo en to ba lo wo wa ni Facebook wa ni Instagram wa ni
0: gbogbo e la gba
1: so e ra won orisirisi ise wa nbe a fi ofise bata to je pe ti gba lo de ni ti o de sibi ti
0: boya oba ijoye won fe se kini awon nigbeyawo gan fe wo yi pe won fe mu pe
1: ki won ma bo a fun won ni nkan ti won ba nfe
0: ati bot ati bag na
1: bo atokunrin atobirin ki won ma bo
0: kon ma bo
1: ki won ma bo pure leather de la wa nlo pure leather ti ke oni bo awo ki nlo synthetic so awon elomin won le ra lowo gidi to je pe won ni damo won kan ko I mean the wall but that is why pure to do ti wa ori be so a ma se ti won ma gbadun
0: oda awon eyan titi di yen na won ti di mu ni le ise yin nje ibo la le so pe ipa yin mo lori bata sise se mo pe awon agbofiro na awon bi amotekun gbogbo won iwon ye lo je pe won gbo wa nje agbara yin ka lati se kini lati se awon bata
1: won a se security boot a se safety boot opolopo mo yato ninu safety boot ati factory boot abi security boot safety boot ma ni irin ni abe de bi pe te ba ti e te isomo le ko le penetrate wonu so yen
0: lati wa iyen fun awon engineer tan gbo wa
1: a de tun ni irin ni waju bo yen to je boya bi abata awon olopa kankan yen iyen oni ni irin ni
0: e
1: waju so bo a je butu
0: to
1: duro
0: dada
1: ti won fun ni polish ti a de jade
0: o ti da e ti e tun e je ko ye wa na pe e n se ti awon omo ile iwe ti o ba aso won mo ti o wa ti won customize pelu oruko ile iwe won ki won se kini ki won kan si yin e je kin wa boya anfani wa lakoko odun ile ya tan sun ta sumo to sumo wa ye nje e ti e ni ori ofe fun awon eyan wi pe e wa jola ile na
1: ofe a fi a ma fi ori ofe le bayi gbogbo awon to ba gbo wa lati west radio eyan bi mewa to ba koko wa a fun won ni discount to gbenu tan
0: e ba wa
1: ati wa ti won ni ati west radio mu ti gbo
0: yin e ba wa gbenu si roro gede dara dara
1: gbogbo awon mewa koko ko da le so di 20 gan ti o ba ni west radio ni mo ti gbo yin
0: mo ti gbo yin
1: ti mo fi wa a fun won ni discount lori nkan ti won ba ra
0: alase atoludari siko shoe and bag making ti won kale si egbe robot loluyo leta waye awon na na fenu ara won so lori eto ise owo yi pe gbogbo eyin to je pe en gbo won lori eto ye lowo lowo pe ketara jaja ke ma bo ni ile ise won pe edinwo la ko fun akoko odun yi pe o se kini o wa fun yin kile yin na duro se fun loluyo leta wa ye awon na na fenu ara won so lori eto ise owo yi pe gbogbo eyin to je pe en gbo won lori eto ye lowo lowo pe ketara jaja ke ma bo ni ile ise won pe edinwo la ko fun akoko odun yin kile yin na duro se fun bag yin fun bata yin te fi sodun eyin na e ma bo ni ile ise siko o ti da kini bawo na se le kan si yin e farabale e fi pe boya ero ibani soro ka ada aja bere lori awon ibi atete so pe won ti le lo ma wo ohun to je pe en se
1: okay e le kan si wa ni Facebook

0: pe je kin sare ko e fun won lanfani
1: fun awa ta se fe ko eh ate ba fe wa si le ise wa na ka kokko so e ka tun to pe phone number for the last time te ba nbo lati apata te ba ti de kan kora koja le funfun ati blue ti won pe ni west radio yen si waju die e ma riri obot church ni apa otun yin to ba je papata le ngbabo te ti koja sharp corner so yana to wa legbe rebo to wa ni fale yana valencia school te ba ti ya wole e ti re wa ni egbe kan bi powa complex to ba je pe
0: ati mobi
1: mobi le ti nbo e te ba sha ti gbe moto bo ni
0: abe
1: gokada ni Real Boat Church egbe ni a wa ni bi Power Complex so e wa le pe wa abi ke WhatsApp wa lori 08069182655
0: mo mo pe awon kan bere bere nile ke ngbenu won so o na ni bi pe se mo pe gbo nkan lo ti de aye lukara se e ma e le se home delivery
1: gbogbo e pick up na if one she home delivery if I want you order lati online ke ma no deliver ati osun ni osogbo ife ba se ni awon customers wa kakiri most customer wa mo won loju gan so a ma kan lo se delivery fun won ni
0: order
1: so gbogbo kan te ba fe e ma bo odun ti sumo e wo bata ki won ri yin pe eyin na e ba gba mu
0: e ba gba mu
1: o si bi aso teyan wo se le da to
0: bata o si
1: bata o si ode oya
0: ode oya
1: mo npe ni afawo dara ese wa ni ewo
0: oda oda oda ile ise siko o na lo je pe e gbo yen na to je pe awon na on tun won se ni ile ise won o na ni won je ke gbo yen eyin wa fe pe won 08069182655 08069182655 ona ni WhatsApp number won titi de ojo mi na na to je pe e tun ma se kini to je pe e tun ma gbo won oya a je ka ma tesi waju lori eto ise owo

0: Ogo ni fun Olorun loke orun o. Ogo ni fun Olorun loke orun. Olorun ogo ni fun oruko re o. Apani ajini ogo ni fun oruko re Olodumare. Olorun to nsala abo lori aye wa lori gbogbo aye pata ogo ni fun oruko re.
1: Olorun mi Oluwa mi atobajaye atofise ogun
0: atofarati ti o farato nkon atofise ogun ran ogo ni fun oruko re Olorun mi.
1: Pari pari ola kiki ogo kiki agbara kiki mole
0: kiki ogo kiki agbara kiki mole kiki ore kiki ohun rere oba to po koja riri oba to terere koja aye ati orun
1: kiki ore kiki ohun rere oba to po koja riri oba to terere koja aye ipari ibere opin oba mi
0: ka bie si oba mi mo tun gbosuba fun Olorun o tori pe iwo lo je ki ma be ninu aanu re ati ninu ori ofe re ogo ni fun oruko re
1: oba da ina olori aye ekun oko farao oba to faye mi dara
0: Olorun to nfi aanu da aye si to nfi aanu pa aye mo ninu aanu re ogo ni fun oruko re
1: tomi leke faraye opolongo mi faraye ka bie si opo ye o yin ye o
0: Olorun gbogbo awa akanda eda patapata ogo ni fun oruko re. Olorun ta wo sunsun ta wo eni ti o loju ta de so di oba lori awon to loju mejeji ta de ma pase lori won Olorun ogo ni fun oruko re. Olorun ta wo sunsun ta wo eni ti o lese ti o lapa a de so de eni to je pe o ma ma san owo osu fun awon to lese to ni apa to ni gbogbo e Olorun ogo ni fun oruko re. Ohun to fin je Olorun iwo nikan na lo ye o ogo ni fun oruko re lekan si Olorun mo gbe fun o ni ti role titi ni bi mo se ma nse niyan ni gbogbo igba tin ba ti gun ri afefe tori pe to ba ni ki ma mi mo ko si nkan ti mo le se si Olorun o se o fun emi eyi to fun wa lati ma mi ogo fun oruko re.
1: Marvelous and wonderful, oh Lord, you are excellent, there is no one like you. Eru jeje baba fi.
0: Ya eka san ekrole eka aro ni gbogbo bi te tin gbo mi ati ni gbogbo bi ti owo ja ikan ni West Radio 89.3 FM to n se kini to n fe lelelelede ekujo meta adupe lowo Olorun pe Olorun ti se kini o tun fun wa ni ori ofe lati le se eto akanda eda titi ni adupe pe okun fun Olorun mo fi asiko ikiya mi daada Evangelist Lilian Gbademosi mo kiyin mo mi o oke oke le o ma lo lagbaro Olodumare mo tun ki GM mo wa na ayo Emmanuel Ojo mo kiyin sa lagbaro Olorun ogbon Olorun ninu aye yin a ma po si lagbaro Olodumare mo de tun ki olowo button mi Steven Steven ge awon na lo se kin awon na lo duro ti mi gbagbagbagba le ni engineer meji ni mo ni ri pe ori mi sori ni kabiyesi mo tun bi asiko yi ki boda mi na thank you very much e se gan te wa nbe adupe lowo yin lagbaro Olorun eyin na tayo si daada lo lagbaro Olodumare mo ki sister mi mai ti je kin daruko won wa daruko won sister Esther je ke abi se mo gba sister Esther wa ninu Columbia pelu mi won a jo nsise papo ni won wa lara awon akanda eda crew adupe lowo Olorun ona na lo pe ko ri be to ba to akoko tori pe ise ba kan won leni to ba ti to akoko wa daruko e mo mo pe won woju mi pe oga se oruko yen ni fu e ma wori wa se ni fu lagbaro Olorun oruko temi oye pada Oluwa Tosin GOP Garment of Praise eto teni ma tutu se kini o tuti bere niyan o gege be se mo ise wa lori eto akoda eda e ti mo wipe abala meji na lo wa ninu eto yi abala akoko oro ishiti abala ile ikeji la ma fin gba leju shugbo a la leju leni afe ani awon kankan to je pe afe ju sita fun awon eyan lati se kini lati keko nbe ati fun awon eyan lati ba wa se kini lati ba wa dasi lotun losi mo de ni gbagbo ninu aye pe lagbara olohun a ri eko bi meji si bi meta a o ri kon be lagbara lodumare ba se man se oya eje ka kan lu abala koko tori pe a o rojo musolokun ojo na se kini o n ri bi ana eje ka kan lu abala koko eje ka kan lu abala koko se ti ready abala koko ni oro ishiti oro ishiti se ti ready.

mo wo pe awon eyan daju o ah awon eyan daju nile aye he kabiyesi olorun saanu wa saanu wa afe iku lotun losin lori orilede yi ni ipinle oyo afe iku ojiji olorun saanu wa ma shala obo lori aye wa gbogbo enikeni to fe ma da lafia orilede ilam olorun mu won so bi eran saanu.

ogun ti baba ati ya finle, ti won finle fun yin eyin omo, eyi to ye ke se dada laarin ara yin, eyi to ye ke fife, ke fi pin gbogbo e bo se ye ke pin, sugbon e n gbero si ra yin lati para yin, ki iwo ke lo se kini ko le raga bo gbogbo e, ma se be, e je ka fi ife bara wa lo, ko si nkan ta n je lenu ti ki n tan, ko si nkan ta n je lenu, ko si ki n tan, won de ki n gbowo lo sorun. Eri a le ri billionaire trillionaire to kule ni kan so pe won sin owo mo abi o gbe 1 naira to kere ju ipo gbe lo sorun ko le ri be gbogbo nkan ta ni le ni gbogbo nkan ta ni le ni ta ba ti ku a da nle na ni a da nle e je ka fi ife labe bo ti wu ko ri e je ka fi ife e je ka fi bara wa lo e jo eyin iya eyin baba eyin omo le iwe e fi ife bara yin lo ore si ore e fife bara yin lo abi baba si omo e fife bara yin lo oga ile ise fife ba awon omo ise re lo gbogbo awon eyan to nsise labe pata fife ba won lo wa ri wi pe iwaju iwaju oke oke lo ma lo.

Emi to sin alomo tun ti de o. Eyin ya baba uncle brother meyin to ti e je wipe eni home to je pe en toju awon kan da eda to je pe nkan te fi nsise se niyan te de ntoju won mo fe je ke wa nkan fidile e fidile nkan inu mi ati edun tin ba ti ri biabi home bi meji to pe sori eto lati ba wa da si eto leni inu mi adun gidigan ni.

0: kinde e ko baba afiju olowo ori oko yin fujo wo
1: e ko aro mi sawile gbele
0: gbele gbele e ko wenjele e ko for sure ai prof mo lo bi kan ni bi kan lai pe sori won pe eko mo wa eko eko ai ah eko re eko re eko re o fe te yan lo gorun o fe gorun ogorun eyan an pari to wa kale fun ni ye o Olorun le fun ni eni kan ni ba nki prof o ni prof n be laye atalafia omo omo welenje bi ah
1: maja bi ore ni mi
0: prof oya daru kare ka beri
1: ko mi ni professor ademola adesope
0: abere to nu abi
1: ni pere
0: on ta mu wa ni tini ko si n to lo se to fi le taye lorun bo ba jen la jeju wa ran ju mo o
2: ba e se re mo
0: to ba tun lo njeje won tun ni kini won ni ise ba mo mi bi won ni se ti bo
1: bi
0: o mu o ba mu le bi bi egbe su bo ba wa so lowo nla won la so li nkowo ra
1: won le so pe gberaga epo
0: kilo wi
1: won la ni gberaga epo
0: papa to ba tun wa so ti han fe ge dun won ni gberaga re se kini won lo po bi o bara sowo ti manage e won ni se ti mu lo mi bi e ri eya eni ya re se ti mu ko tun ra sowo bo ba gbele nla won atun lo tun fowo sofo o tun lo kole nla to ba wa kole kekere won e ri ntan ko ki lo ko ile omo
1: ebe eyan ni
0: mani
1: ebe eyan
0: bi ase nikan baba mi professor Oyedeji en ko mo gborun so won o ani eyin e ani beyan kole lati bi de bere temi ni mo nsun kilo fe si na to le taye lorun iyan mi iwo mo yi mo ni sumo bi ko gboro ijine daada bo jolo wo sun la won lokowo je ni to ba jolo wo su keke won ngba ti o kawe de bi ki o rise nla o ba ri je won anikini won lowo loji bi o si ri je to nwo haran tin na tapo ewere were ma ton lahun ni ale bi alahun ni ma suma prof kilo mu wa loni fun wa
1: lan e se le se e le ma je nke ma je be yo
0: iya ta ni
1: e ko la soju bayi
0: la ni o ni je be yo mo se gba nu obela
1: ah oluwa mi o mo ta mu ana nu
0: eyin ma jaja kon so le
1: eyin iran o
0: eyin eyan
1: enu baba
0: e fara bale ko gbo prof o gbo dada
1: ila ni ila la mu wa
0: ila
1: rere obe a
0: obe ayo
1: eh mo n te aba pe mo ta ju sinu lasa oko la le mo lo tori pe e mo oloko
0: be
1: ni la oloko won wa gbo mo iroko la nsan ba ti da so yohu
0: ma se ma so kene kan ma ma so ro kan nipa ila ma ni la ni ni ku yan abi nkan
1: ila lo moriki yan
0: ah
1: be ni ila sa lo moriki tamala
0: kaja
1: be ni
0: ewo lo wa moriki nta din ta wi
1: se ti bi ya
0: orun la
1: orun la ni on lo moriki ti
0: on lo moriki kinu on lo mori eba tutu
1: be be
0: e ri pe nti professor ndogbon so fun wa ni bi pe ba se mo nje be layen oloriki e wa je ki n so fun wa ni wele je ton so ni bi pe inu kankan na lati ri obe meta ri gila lati ri lasa ila lo mo ndi orun la prof nton so to ba de pe nton nti mo nbi un o lo pelu ti e awon owe wo lo wa jemo la
1: ah owe to jemo la po owe merin lo ro mo ila
0: lo ro mo ila nton le
1: owe merin to lo ro mo la na ni awon elete to wa mi ba oni ta ba pa ta ba pe motaju sinu lasa oko la ni
0: ni la le mo lo
1: oko la ni emo lo so fun ide yi owe ni o owe ni owe akoko ni so nbi ti a ti so dun mu lawa lati se
0: ilasamaja
1: ilasamaja ko wa dun bi ki a ni ilakasi tun ni ilasa beni owe na ni e na
0: beni
1: so ekerin ohun ni awon ba ti en ba lo tele ti o wa lo mo mo la tele ke o ti da la
0: ti orun la ah olo mo so da be
1: ami o so we mererin to ro mo
0: ilana niro le oni nta fe ke mo ke dimu oni nta npe ni la
2: gori ojo somo na badagba
0: ila je obe kan pataki ni le yoruba ati ni le hausa
2: to bere si ni rele iwe to boju si eko
1: hausa man pe ni kubewa
0: kubewa ne man so na npe ila
1: kubewa
0: to pele kan si
1: kubewa
0: kubewa
1: ni an kubewa ni
0: Yeah, Kubewa.
1: I love it. One ran it out of an air. And I saw me and Kubewa. Ah, oh, Bay, Lanny,
0: careful for me. Pay him back by month all about sin or Bayla. To what Gunya? You're too fella beauty.
1: To what Joe?
0: I did, Lily, in Lan. Ta geta stays e ta sa o ni orun la ya mi abake mo ro ti mu gitutu
1: asen ni mama ni
0: isa yin ko ibadan ni
1: okay awon amugi
0: wa ni o mo ro ti mu gitutu lori ki mo lori ki ya mi ndi baba to bi lomo asiko odun Christmas si odun la iyen ni 31st Odo 31st yen obe lasa ni ja yen orun la ni ja won se won ti mo ko pa mo le tipe wa se si koko koko ko wa fi ru paku tabogiri a de re mo tin jogiri eh
1: awon
0: On ti mo so ni wi pe a o le taye lorun o
1: ben laye
0: en ba lo won o taye lorun yo kan si re le si lasan ni
1: Jesus Christ so te aye lorun
0: ko taye lorun
1: nbo won ya e be Jesus Christ ngbo so ye ka won ma san owo
0: owo ri
1: ah e tin sa ti pa ti pa se kini o da e ba mi mu owo
0: e mu owo de kan wa
1: awon awo lo wa nbe
0: oni
1: si
0: sa
1: eh
0: san ti se sa
1: e
0: fe tu mi sogun kini won fe ri omo lole won fe ri npa won fe ri nkafa
1: ka to
0: pa wa lawo dudu awa dudu dudu ni ta
1: tadun kola
0: eh tadun kola se bo ti mo o
1: elewa asapon
0: o le taye lorun
1: bele
0: ko si n to se to te won lorun sugbon n to se ti o tala re lorun oni ko ma se
1: And you got your master in bone. If your conscience justify you,
0: if your conscience justifies you,
1: go ahead.
0: Go ahead. Prof. Bibu.
1: Ah,
0: Bibu, talk some fair.
1: Ah, Baba.
0: Eh?
1: I'm not in Miss Ogbo.
0: Kim, what your color is going to come?
1: Imagine, Cosio.
0: So, when you're more intimate, so fun, and you pay. Onto ba se to je pe yo ti are lorun ni ko se o li taye lorun iyawo to gbe sile o li te lorun oko to gbe o sile o li te lorun se won to ba le se ni se won to le se ko de fi yoku sile abi be ko se won to le se ko fi yoku sile ja le ri eni to le ba wa daruko o meta ta nri lara igi la Hello.
3: Hello.
0: Ekuro Leo.
3: Oh, Prince Adekunle lati Egbeda.
0: Prince Adekunle lati Egbeda. Ehin esu mejejo o. Oye da ko e.
3: Iwe ila lo nje be eh won fin se obe o na ma nda bi iwe ju ton ba ti ton.
0: Tem e kile e ba ntun so ka yo gbo.
3: Ilasa.
0: Eh
3: won ni iwe ila. Man si. Ege di iwe ju iwe na ti se man ri.
0: Ah, ese ekeji nka o.
3: Eh ila gangan.
0: Gangan fun ara e. Iketanko. Iketanko.
3: Orun la ila to ba ti ko ti won wa ge keke
0: ti an sa to gbe eyan la je ninu asiko erun abi
3: to won na je ni asiko erun ti o si ila tutu
0: Prince esun your da fun yi ese adupe o
2: aseyin wa aseyin bo amo jo si bere ise
0: yin ni ka mo pa won yan tele wa Prince de so gbogbo e ba se so oda kene kan tun ba wa powe to je meta la to je mo ila owe to owe meta to je mo ila to ro mo ila e se gbin ta ba pa fun a fi sapere fun ni eyin tun le mo we mi wa to je mo le to je mo ila 0916 893 1000 0915 333 4893 Hello, somebody. Hello. Ekuro Leo. Oluwa Segun lati Oluyole. An gbo yin. Ah. Esun Krombi radio yin. Ah. Ayo. Oku ila le mo lo. Eke ninu ekeji nko.
2: Awon le afajo wa fun loruko olomo mani jani o ti ba sa wa aye
0: a le bo so wa aye bo mo ba ja fafa won lo mo oluko ni bo mo ba tun re deju wa ni kini awon ya re okawe gangan ani nto ba se to dun monu jara ma ko ma so ko ma se asin reti awon eyan ba wa da si o eh owe to je mo ila eh so fu e ri pe prince eh braseku to soro le kan yen o soro kan le kan yen ta wo se ranti
1: o
0: ton
1: fi kun
0: an ton fi kun eto omo ni je omo de lu n ba te gun fa lowo to ba dago marun abo out love si ebi eto polowo oja baba wa de abere si se kini a lo wa yen e tun gbo tuntun lo ni o mo tun gbede kombi kombi o
2: amma to sise dede o ya ko lasiko igbadun igba ti o fi daye
0: mo lo le te oko re o le te lorun hello kiloru ko yin o bule tin pe o okay segun lati lu e tun ranti mi te fe fun a oda baun
4: mo ba o gbe ara o ni mo
0: eh e fe bere boya ro we na lele oye bere
4: e bere ti la ko ko onu dara re lowo
0: ah are ni eh ila to ko gba re lowo be ikola o gba re lowo be efunra yin latewo ese o
2: to ba lo si party ni bi
0: o wen di bi mefa bayi
2: ti won je gbadun to ba ni kilo mu
0: ikola gba re lowo be
2: o ba ni coca cola
0: mo ti mo ngbo we nti pe ti pe njo ti won mo na o ti wa ti pe ti pe ya mi bara lawale lo ba fi obe si lo be ba le ah
2: jadi lo ma
0: o ilele ti ko o tun mo mi o tun gbo bele o tun le ile ti ko
1: no no ba fi so mu lagan ko le da
0: ko le da
2: to ba lo si party
0: iru won ni giri man ni gi
2: ma
0: gi ni gi
2: ni bi ti won je gbadun to ba ni ki
0: asiko ti la ba po to po ya mura o ni e ma nfi die si orun lale that's your queron
2: lomu to ba ni coca cola wa ni ko maye je je di je di lo ma pa
0: koila gba re lowo be owe ni
1: be
0: no ejile
1: ejile owe
0: ai ejile owe ni gbogbo eyin omo nsin e ma ko le
1: ah o se pataki o
0: wa ye ki le
1: oru e le jade nu wa ye
0: ki wa ye ki won ti se nje ta wa le bere wa ni pe pa owe marun to je mo obe la iko fola bi ati prof aso fun yin o unti to you wan le fun je awon egbe awon ipolowo yin wa sori eto e wa sponsor eto yi ugbo eyin tene le we wa sponsor eto yi ri pe eto yi gbogbo aye lo ngbo ijejo ni an pe ala to sugbo ojo kan be ti an pe ala ti togo awon to se pe ala ti won pe o dabi eni pe o ti di ero radio won ni tori se ni won ho inu won nu pa won tun gbe de lu awon in won ran ti le ina le wa sun gbo wo eto ka wi yan yin ma fi ran ti le nbi ti an ba wa
1: gbo yin te ba wa leyin odi asiko re o e ma bo e ma 31 le se radio ari no anu ya tun ma dun oni je pe de lu bi te
0: wa na le ma gbo e worun ta si loni nisin
1: ile la bo si meko
0: e be ni ila ile si nje la e bi nje be bi nja mo le bi nje be bi nje yen e bi nje gbogbo sugbon e mo igi ilahun ila nikan le yin mo
1: se ri la to wa le ke yi
0: be ni
1: be na lo wa le ka won kan ni jos
0: be ni
1: e ba ke pe ka ro ba yo ma wo yin
0: ko
1: gbo
0: gbajabo
1: gbo kankan ila de wa le ke
0: ila jan kon lu ti anu omo yoba de ni o yoba ni ko gbo

MacBook Buick, me lo yo, es Caleo. Ilu Ibadan, Shala Afia ni Motunba yin. E kale nile ibi ti e ti n gbohun mi yi. Mo ki agbalagba, mo ki omode. Mo ki okunrin, mo ki obirin. Ti Oluwa nile ati ekun re aye ati awon ti o tedo sinu re. Nitori ti o fi ipinle re lile lori okun. O si gbe kale lori awon isan omi. Tani yo gun ori oke Oluwa lo tabi tani yo duro nibi mimo re. Eni ti o ni owo mimo ati aya funfun. Eni ti ko gbe okan re soke si asan ti ko si bura ike. Oun ni yo ri ibukun gba lati odo Olorun ati ododo lowo Olorun igbala re. Eyi ni iran awon tin se aferi re Olorun Jacobu. Nitori na lale yi la tu so le kan si pe egbe ori yin soke eyin enu ona ki a si gbe yin soke eyin lekun ayeraye egbe ori yin soke gbogbo ohun to le je idiwo fun eto awari ife lale toni. Egbe ori yin soke gbogbo to le je idena ti o ni je ki oro ife oro alaafia ko wonu okan yi wa. Egbe ori yin soke gbogbo idaru ati ibinu ati ija to wa ninu idile yi ki oba ogo ko le wole wa. Egbe ori yin soke gbogbo ohun to le je idena ki oba ogo ko le gba inu radio yen wo inu okan yi ko le gba inu e wonu aye yi ki oba ogo le gba inu phone yen wonu okan yin ki oba ogo le gba ori computer yen wonu okan yin ki oba ogo ko le wo inu ile yi wa. Lati inu okundu wa nbi titi to fi bo sori ero kero te ba fi n gbo mi lale titi to fi wonu okan yin ki oba ogo ko le wo inu okan yi wa. Iroyin alaafia, iroyin ife, iroyin idile, iroyin molebi bi o se dun ti alaafia ujoba latu gbe wa ki oba ogo ko le wonu ile yi wa. Je oni idile kan to je pe ori ofe ati alaafia Olorun awon gan mo pa won nilo e lale yi ki oba ogo ko le wonu ile yen wa. Ki oba ogo ko le wo inu molebi nbi ti baba ati iya ti n bara won binu osu kan ose meji ose kan ojo meta. Ki oba ogo ko le wo inu okan to yan odi gidigidi gan iwa lale toni. Ta ni oba ogo ti mo n so igan. O se asipododo keyan mo nkan ti o wonu okan wa. Olorun ti o ni agbara ti o si le. O na ni Olorun ti o ni agbara ni ogun. Nitori na ni mo se tun so lale pe egbe ori yin soke eyin enu ona. Ki a si gbe yin soke eyin ilekun ayeraye ki oba ogo ko le wo inu ile yi wa ki oba ogo ko le wo inu okan yi wa. Ta ni oba ogo na Olorun awon omo ogo ohun ni oba ogo na. E ka lele kan si ni gbogbo bi ti e tin gbo eto yi eto awari ife re lori ikoni konga gbomagbe Wells Radio 89.3 FM. Ikoni akoko fun gbogbo molebi ni ipinle Oyo. Ikoni orire, ikoni alalubarika fun gbogbo molebi to wa ni ipinle Oyo. Ikoni ti Olorun Oba mo gbe kale fun

Ikoni Kongag Bomagbe, Wells Radio 89.3 FM Nolengbo. Eto Awari Fe o non loshi lo lori ikoni yi. Abala keji eto Awari Fe o non la bosi yi. Libiti mutiman lanfani ati le fi orosita. Eiti ikoninu awon ololufe eto yi awon kan ti won ba nla koja ti won de fe se awari ife lori oro na bi mo se man so lososse lori eto awari ife pe eto yi kin se ibiti e ti foro ranse ka ba yin bu oko yin tabi bu iyawo yin. Eto awari fe ki n seto obi ta tin ba yan bu oko tabi bu iyawo bi ko se lati ri pe nkan to ba sele kosi bo se le dun yin to afojusun yin gbodo je pe ki oro na ko pari tabi ki ati wa ojutu ti iru oro be oro yen dun yin gidigidi goni. Koda eni to se iru nkan be si yin boya egbon saburo baba si omo oko si iyawo e nitori pe nife won o ndun yin le se so sita sugbon pe so sita yen kin se pe ko pari pe awon kaluko ya ma ba ti e lo lopolopo igba ara awon moro to man tin gba elomi nkan to foro ranse sawari ife ni pe gboju nbe ko so na nbe mo ma ba ti e lo ṣugbọn lara ife ti ru eni yen ni si eni keji e na na fi ma wa so pe o ki awari ife egba mi moro kini ki n se oro ti a so ni ose to koja ati ose meji seyin nipa egbon ati aburo egba aburo to fi aburo to fi omo egbon e to fi seru to orisirisi o ko se jakujaku sa adupe lowo Olorun fun awon to dide iran lowo lati ri pe ofin o se yi to ye ki o se tito na fun ile o se yi to ye ko se ise de nlo lowo lori e bayi fun gbogbo awon to gbo eto yen ni ose to koja ati ose to saaju e na eyin wa ni nkan kan to ndun yi n te fe kin so lori eto awari ife eko number yi sile ni kia kia sugbon number ti ma fi sita yi kin se number te ma pe o number ti ma fi sita yen ki n se number te pe rara text message tabi whatsapp message ni e fi ranse si number yen ida ke text message si tabi ke send whatsapp message iyen loju opo whatsapp si me number yen 0815-519-8656 0815-519-8656 Number awari ife ni yen yen fi text message tabi WhatsApp message ke fi ranse soju opo number yen. E ko rora salaye ni soki kini nkan ti e fe bayi to awari ife so. Awari ife a wa pe yin a wa jo soro yin ni kuna ojo ti a wa gbe sori afefe na a de to kan si yin oro ti tale toni ara oto ni o

mo fe ki gbogbo okunrin ton fi obe eyin je iyawo e ni sukeyin na teti gbo eto itale eto ni gbogbo obirin tawon na rin eyin den tun eti mari e tun lo rin rin kan ta eyin na gbo tale eto ni eyin agbalagba na le ni ogbon ologbon o na ni ka fi sogbon o boya won ti waasu feyin eyin o gbo boya te ba tu gbo oro tenikan boya yo deru ba yin e change ways yin o arakunrin ti o fi oro ranse si mi yi won shalaye won ni osu kini odun 2026 yi la won shade de bere sin gba message lowo oruko kan loju opo Facebook awon won be mi lopolopo won ni ki ma daruko awon ati ise ti awon se won ni tori pe eni ti ojumo bayi ni awon ni igboro oro yi de re bo ti e je pe bo se ti di pe o fe tabale tabako awon si ife fi se loko oru won ni oruko yi bere se n send message sawon lemo lemo loju opo Facebook awon won ni sugbon ngba ti message yen ba wole ngba ti okuku n soruko tawon mo awon oni ko bi ara si mo pe lopolopo igba loju opo Facebook ti gbogbo eyan lo nbe nbe eni te ranse pe go ki yin happy birthday e we lo mi adas friend pe ah mbule mi ati e ti mora to ndore mi aye ti daye following be lo mi o ti e mo bi to nlo o sha follow e lo na ni won ni oruko yi yo send message sa won laaro yo send lale won ni ngba to wa di ojo kan awon ri pe kini je taleni yi gan won la won de mu oruko e awon ye oruko wa won wo aworan e pe ah mi o de to re eleyi ri mi o mo eni ri lati ikoni kan ga gbomagbe Wells Radio 89.3 FM ago mewa ti lubayi wọn àwọn wo àwòrán ẹni yẹn àwọn rí pa àwọn ò mọ rí Facebook ní nǹkan kan tó ń pè ní mutual friend àwọn tún wo kò sí ọ̀rẹ́ kan tó jọ so àwọn àti ẹni pọ̀ wọn ní làwọn bá ní ó da ẹjẹ́ ń wo message tó ń send sáwọn wọn ní nínú message tẹ́ni yìí ń send sáwọn èyí tó kọ lóde òyìnbó ó ní káwọn jọ òun fẹ́ rí àwọn torí pé nǹkan kan tó jẹ́ ti àwọn to je tohun o nbe lowo awon. Hello sir, I would like to have some words with you. Something that belongs to me is in your custody. Oni se la on ko po se pe eleyi o mo nkan to nso. Oni ngba ta won o de fi ka message ti lo si bi mewa mokanla. To sha nso you have something that belongs to me. E de mo pe lori ero ayelujara be eyan send message si yin be ka yo fi han lodo eni yen pe ti ka eyin te nlo turn off read retreat lori WhatsApp tan send message ti o ni mark blue eyin nu olonu loju opo Facebook o mark pa won ti ka sugba won o reply ngba ta won o mo ri ngba eni ti mi mo ri kini nkan to je ti e se wa lowo temi wọ́n ní ngbà tó di ọjọ́ kẹta lẹ́yìn tí àwọn ti ka mẹ́sẹ̀jì yìí lẹ́ni yìí bá tún sẹ́ndì mẹ́sẹ̀jì sáwọn pé arákùnrin mo sẹ́ndì mẹ́sẹ̀jì ẹ ká ẹ fún mi lésì ẹjọ́ á wù mí láti rí yín mi ìdẹ̀ ní àsìkò rárá nǹkan kan mi kan ń bẹ lọ́wọ́ yín ẹ dákun ẹ jẹ́ kẹ́mi àtìyàn ríra arákùnrin lẹ́rù ti ẹ̀bà wọn pé kí ni nǹkan tẹ ọlọ́run má yẹ kéèyàn lọ pàdé ẹni tí ó jíyàn gbé o ayé ti lè báyìí
won la won ba wa first pe bokunrin yin se nfi message bombard awon yi awon o like e la won ba ni hello arakunrin emi o mo ri o mo ti wo boya ti ejo lore ta jo mopo mi o mo eri mi de ni nkan kan to je ti e to wa lowo mi sugbon arakunrin ni lengba to n bere si n ri message yi ohun so fun iyawo onile nkan awada la won ko fi se pe eni kan ma ti en send message ti mi le mo lori Facebook ohun ni nkan kan to je temi kini kan iyawo awon ba bere pe ki loruko e lo ni wo mi ti eran ti oruko e jare bo o sha ti en send message oni sugbon iyawo awon je ni tawon fe inu tan tawon fi okan tan gidigidi gan ni koda opolopo nkan tibi to ye ka won o ti yoju iyawo awon yo ti yoju yo de se daada won ni atm awon ibi ta won fowo pamo si ko si nkan ta won ni ti yawo awon o mo ko de se to se basu basori nitori na o je ka won ni igbagbo nu e gidi gan won ni sugbon lati gba ta won ti soro pe enikan send message sa won loju opo Facebook la won ti notice pe ti iyawo awon ba fe gba call abi bi o gba ipe lowo awon wole o le sare so ma pe pada awon notice pe o sare sarajoba kan ba kan ta won ba wole nbi to tin gba call lowo gba mi awon a fi se yeye pe ah se ipe 419 le nse ni ewo ni kini kan ma nse pe lo won sugbon awon o ko bi ara si rara boya nkan kan sele abi nkan ko sele won ni leyin bi ojo melo kan leyin ta won ti fi esi pada fun arakunrin pa won o mo ri o ko de dakun ko ma fi message ranse sa won mo larakunrin yi ba tu fi message ranse sa won o won ni sugbon message eleyi ti o fi pada wa fi ranse sa won ehun lo wa deru ba awon ju nitori pe message to wa fi ranse sa won ohun ati iyawo awon o fi aworan kan ranse si awon arakunrin ati iyawo awon lojo wa ninu aworan yen won ni ngba ta won ri aworan awon arakunrin arakunrin ati iyawo awon ninu aworan yen la won an wo pe oke boye ni to mo iyawo awon ri ni o lo fe ri mi ki lo fe so oni oro laarin ohun ati iyawo yin lo ohun fe so ah arakunrin ni ni kete to n gbo yen eru ba won pe ohun ati iyawo ohun ke nibo lo ti mo iyawo ohun ri nibo niyan ti sele ki lo sele ki lo se oni loju ese lo n de fi message yen lo n screenshot ye lo n ya lo n fi ranse si ore ohun timotimo niyan ni oke ma lo ba nibi to ba je bi to ba lo n wa iwo ni ko so pe ko wa ba nbi kan je ko pe o to ba le send message si ni iseju iko ni ko ba nb kan bayi bayi bayi be larakunrin de lo n fi ranse o ya ba mi ni ile igbafe bayi bayi bayi bayi je ke mi ati o jo soro aworan to fi ranse si mi yen o fi han pe eni to mo yawo ohun daada ni oni sugbon lokan ohun wo ke bi ara awon to ro ni sowo ni yawo ohun bi ara awon to won ati yawo ohun jo sowo ti o wa lo daada e mo pe oni sowo ngba mi yo mi o lo daada emi o ni lo daada we win some we lose some oni ngba ti ohun ati arakunrin yi jojo ko ta won rira o ki ohun daada ohun na ki daada ohun se npele larakunrin yi debe on pe ko n jo ko n ma binu o oro to n fe so yi ohun o ni intention lati fi da ile won ru o sugbon ina o n jo ohun na labi aso o arakunrin yi ni ngba to salaye fun ohun o lohun o ni iyawo oni sugbon okunrin to n je ohun sa ma n ba tete kiri ni o olohun ti sọ pé òun ò ní ìyàwó ń tòun òun ṣàmà máa bá tètè kiri ní tòun
to n ba pade obirin eleyi ohun ti fowo ba ko n pade ton ohun ti fowo ba oni sugbon bi

bako yeon. Be ni tibi ni ni kori tangba ta won jo ni nkopo. O se se ko je pe oyun yi ton fi bi second born ohun lo nlomo o. Olohun wa wa laarin awon mejeji nbi ton tin fa mora won lowo po ohun lo nlomo iwo ko lo ni o. Eni to lomo re eni ko lo ni o. Oni se lo dabi igba to ohun wo cinema. Lo n bere lowo ara ohun pe ngba wo laye ohun wa da bayi. Nigba wo laye ohun wa da bayi nbo lohun ti fe bere gan. Nito to ohun ti n to omo yi lo sibi kan sugbon Iyawo ohun na. Tohun de finu tan, tohun de fokan tan. Nigba tohun lo sise nibi to jina tawon ore ohun forisirisi lo ohun ohun go ohun o ma se nkankan. Gbogbo ileri tohun se fun iyawo ohun patapata lohun muse. Bo se le to fohun nibi tohun wa ohun so pe rara se okunrin oju kan bayi ladani. Oni be ni iyawo ohun sa bere si nbe ohun pe ro ni se oro yi ori be ko ri be. Ki lo wa sele leyin ti gbogbo oro yi to de le tan. Okunrin ni laye ohun ohun o ni fowo kan obirin lati lu. Ohun pe awon molebi e. Ohun pe won joko pe nkan bayi lomo yin se o. Be yon ti e ta si agere, boya to ba jewo fon, boya oju ti yi, ba ma le to yi. Ta lo un fe ro to un fun, ta lo un fe shala ye to un fun la ye un. Oni be e la won mole bi e nan, ba wi la won bi e nan, bu se kon. Bo ti doju ta won, o ti dale ru. Be e won ni eni ti, obirin meni to lo yin fun. Be lo yari o lokon ohun lo lomo o. Okunrin ti bi lohun lohun lomo o. Awon agbalagba won ba won da si o. Awon ranse Olorun awon na ba won da si. Sugbon lati le ri pe oro ta lo lomo abi ta ni o lomo o kuro nle tan. Wọ́n bá dẹ̀ gbà wọ́n mọ̀ràn pé tọ́ DNA nìkan lẹ lè fi mà ṣe rí o ta ló lọmọ àbí ta ni ò lọ́mọ o. Ẹ gbà sampo àwọn méjèèjì ẹ wá yẹ ọmọ ta ló ni ọmọ yìí. Nítorí táyọ̀ ọkùnrin yẹn lòun ò tiẹ̀ mind láti sanwó DNA fáwọn ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tóun ní. Nítorí pé òun ò tiẹ̀ nígbàgbọ́ nú obìnrin yìí mọ́ rárá. Kò tí ì pẹ́ òun ju tóun á bá tún bẹ̀rẹ̀ tí ń lọ kó ìbẹ̀ ayé òun láti ìṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ o.

0: kini nkan ti mo fe ki amu jade ninu oro tale toni isododo ni gbogbo igba o se pataki boya laarin oko ati iyawo koda boje laarin ise da laarin osise meji hello e ka le o pe yin ti wole o pe yin ti re ani yen den gbiyanju e lati wole 0916893 1000 0915 3 4 8 9 3 tabi 0911 3 4 8 9 3 e shini anfani lati figba okunrin ni imoran lale yi sugbon tin gba ti mo wo gbogbo imoran ti ati gba lale to ni imoran darijin hello ekale sa oruko yin ati bole tin pe hello pupo nu gbogbo imoran ti o wole lale toni ohun ni pe ki okunrin yi ko darijin iyawo e inu mi de dun wi pe ero gbogbo wa si oro to wa nle yi ni bi alafia yo se joba nigbati arakunrin yi fi oro iranse si mi emi so fun won pe emi a fi nkan kankan lori eto nigbati pupo nu imoran ti wole lale yi pe ki oko e ko darijin emi na gba pelu yin pe ki darijin ki o waye ni paapa julo nigbati baba wa ton pe lati yemetu ton tun fi oro olorun ton tun fi gba leyin awa na eje wa duro ese ta se olorun de darijin wa o ti je pa wa ki n se olorun eniyan la wa n se sugbon emi a fi gba pe kan to awon ti o ma gba won nimore ton pe ni marriage counselor lo itori pe o se pataki lati mo kini nkan to fa ni akoko ti obirin yi fi tase agere ibi te ba ti re ifin e ma so daada ina le se yo nbe ki lo fa ni akoko ti obirin yi fi tase agere ngba ye o le ma rorun fun awon mejeje lati le sewadi pe nkan bayi lo sele bi igba ti ara eyan ba fe se ba kan teyan to onimo isegun lo awon so fun eyan pe lo se test ele e se test bi e se test ton ka ba le mo ru ogun ta fun yin nitori naa emi a gba okunrin ni imoran te ba n gbọ mi lale itori mo mo pe ti e n gbọ mi lati to awon ton pe ni marriage counselor lo ko ba yin se iwadi kini nkan to fa lala koko tobirin e fi ta si agere se oko lo fa se iyawo lo fa ki la awon eto to wa nle teru nkan beyin o tun fi ni sele mo se oju kokoro ni abi aini te lorun nítorí pé àwọn nǹkan tí mo là kalẹ̀ yá tí bẹ́ẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló ṣe pàtàkì láti rí pé àwọn ṣe ìwádìí ẹ̀ dáadáa àìṣèwádìí ẹ̀ irú ẹ̀ tún lè ṣẹlẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí o àbí ńgbà tọkùnrin nígbà tóun ò sí nlé tóun ń ríṣẹ́ kan bì kan tó bá tiẹ̀ wá lọ ríṣẹ́ sílùú òyìnbó tíyàwó ẹ̀ ò lọ ńkọ́ ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ pé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tí àwọn èèyàn bá fi irú ọ̀rọ̀ báyìí ránṣẹ́ sí wa lórí ètò àwárí ìfẹ́ mo máa ń sá fún gidi gan ẹ̀yìn ń bèrè pé kí ni ìdí tí mo fi máa ń sá fún ìdí ẹ̀ náà ni wípé ẹni tí ọ̀rọ̀ kan yóò bẹ̀rẹ̀ sí ń fura lẹ́nu iṣẹ́ yìí oríṣiríṣi láti rí oríṣiríṣi láti gbọ́ ẹlòmíì bóyá ìyàwó ẹ̀ kàn jẹ́ èèyàn tó jọmọ líle kan yóò bẹ̀rẹ̀ sí ń fura sí ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń bára wọn jà láàrin ilé ẹ̀dákun ẹgbọ́ ọ̀rọ̀ talẹ́ ẹ̀ka àfiṣàríkọgbọ́n o ẹ má bẹ̀rẹ̀ sí ń wá nǹkan tí yóò sọnù kiri nínú ilé tiyín e ma fi owa ara ti yin ke tu fi pe wahala sori ara yin ṣugbọn lalẹ toni mo lero pe okunrin to je pe oju e o gbe bi kan se lo se mu eleyi to nwa eleyi to nle eleyi to nle ile mo lero pe o na ti kan kankan lalẹ yi iru okunrin ti won ni ko lo wa omo ti e wa okubi ti o wa si bayi o Olorun lo moye idile ti okunrin yi o tu wo ti o tu lo so ki won ni nkan to je tohun o nitori na boda oloju ko mu lo e ti ri kini kan e ti tele e to wo skirt e to wo sokoto e ti tele change your ways te ba woju agoyin bayi e ri pe ojo ti lo gidi gidi gan ni ojo yen ti lo gan ikoni konga gbomagbe wells radio 89.3 fm e magbagbe pe teyin na ba ni oro kan to nkan yin lo minu te fe ka so lori eto awari fe lanfani lati fi ru oro be ranse si mi Ma fi nomba ti ele konsimi sita laikbe yi. Shukbo onti mo se ma soluri eto yi. Nomba yen ki nse yi te kwe o. Bi mo se ni e makbe ingba ti le o lo ba fi mo ati le ribi 20 miss kombe. Doru doru la wen yon kwe. Kolo wo sha sha. Nu text message tabi WhatsApp message ni konike e feron se o. 0815 519 8656 number awari ife niyan ti ele fi nkan to ba nkan yin lo mi nu ke fi ranse si e ko rora salaye oro yen ni shoki abe ri nkan mo ni e mo pe enikan ti flash e wole Kala sha nu wa lori le ide Nigeria. Ashi wa loju opo Facebook e yin fe tun eto awari ife fe tun wo. E fe tun eto awari ife fe tun wo gbogbo awon nkan ti mo so yen fe tun gbo. Awa loju opo Facebook bye bye Olayemi Olasko only well done boss e seun gan. Dokas for Larry, well done. Eshiongo loju opo Facebook. Oluwa Toyin Oje Abulu, good evening sir. Eshiongo Yawa. Inu mi dun lati gbo ohun yin lale yi. Iya beji lati Ijebu oto ojo melo kan. Eni ba mo le iya beji abi te ba mo won e ba nki won ni mo nbere won o. Gbogbo eyin te n gbo wa lati ipinle Ogun ni Ijebu mo ki yin e ka le o. Adeku bi oju ojo yi bo se nri lagbara Olorun ko ni gbodi lara wa o. Eja di idile wa mu sisin. Ki n se nipa ore enu nikan bi ko se nipa awon iwa ta n wu na o se pataki. Okunrin to n se kaakiri ose a n ba tete kaakiri eni se bokunrin ni mi. Obirin ni obudo se kini kan sugbon okunrin le mi. Olorun ma je pade e ti o gbe yin mi nta o. E je ki nkan ta ba ni eje o ma te wa lorun. Te ba wo wahala tokunrin mi ko re si loni tabi to birin mi ko re si loni oju kokoro ni. Oju kokoro nbe. Koda elomi fowa re da igbeyawo re ru ngba to gbo pe ah igboro si nbo bu. Igboro si o si sop gidi igboro gan ni. Yo ba ma karamo eni to wa nle nitori pe ko la anfani ko na o ma wo wa ku wa rinrin kunrin to nlo ngboro nsin yi iwa te nwu se te ba ka momo yin lowo se yo dun mo yin ninu iwa te nwu te ba ka momo yin lowo se yo dun mo yin ninu eko sori paper o ke wa ma ka lojo ojumo lẹyin bi ojo marun ke ko isi e ibere yen ke ba nko jade ko wa maru kilo kan aya yin iwa to bi mi nwu omo egbodo ka mo be nitori poju oti to ba wa ri be ma se be mo nibi ni eto awari fe yo ti ma se ripada wale fun ti ose toni Mutupa lawa gbogbo eyin ti egbo eto awari ife kaakiri ipinle Oyo ati loke okun. Atupa lawa gbogbo eyin ti ewo loju opo Facebook loju opo YouTube eyin te ngbo wa lati awon orilede agbaye kaakiri. E ma gbagbe pe ko sibi te wa lorilede agbaye ni anfani lati ma gbo ikoni loju opo ayelujara wa www.wellsradio893.com. Tabi loju opo Radio Garden, Wells Radio 89.3 FM. Bi mo se man so loso se koda ti internet ba nbe nu osupa eni anfani lati tu gbo Wells Radio ninu osupa. Olorun to gbe idile kale to da wa ni oko ati abo to da wa ni okunrin ati obirin. Oni idi ti o fi se ibe o. Igbeyawo ki n se atunda eniyan Olorun gangan lo da igbeyawo nitori na ta ba mo Olorun ta ba mo iru Olorun fun wa ani sise ta ba mo Olorun ta mo iru Olorun fun wa ta ba ta si agere a dari je ara wa loruko alase ati olidari ikoni yi ajin rere Lillian Bademosi ati gbogbo awa osise ikoni konga gbomagbe Wells Radio 89.3 FM only me ayo Emmanuel Ojo ni mo nki bi e seun gan ti e to darapo mo eto yi fun ti ose yi lagbara Olorun ti Olorun ba fa bibo eseyin to ba tu di ose to nbo emi ati yin atujo pade nkan oni seyin nkan oni se mi Ije are ni ti o woju Olorun fun iwosan lale toni mo gbadura o pe lagbara Olorun iwosan yin Olorun ti wo yin san o to wo ina ni lagbara Olorun Olorun yo pese o gari le musun lale toni tola de to daju toni lo e ma wori e ni mo gari sun lola igba iderambo e je ka ma roju E seun go lekan si ti e tu darapo mo wa lori eto yi fun ipolowo oja ti kede lori eto awari ife pe 0706840735907068407359 mo fayin le ori ofe Olorun lowo ati anu Olorun ki o ma gba yin gbe eyin ati idile yin ni gbogbo igba ere atayo ti mo fi fin le loni o na latu fi pade ni ose to nbo E se ngo tan gbo ikoni kan ga gbo magbe o o daro
1: nka wo ni gugu aye ndadari kiri ti won pon yi West Radio 89.3 FM nka agbo magbe
2: Tired of listening to the same old content? Tune in to Wells Radio 89.3 FM, the only radio other radio stations listen to.